lain juga baca jing hubum dia no manu tanya dia yo ko mangelinya je ani nom bene chang ta nga ya nyo ya ni ko ni na byo du lo ya nyo no cha ko ni holo jan tha me leng be belang e mangem na thi thi thi byum le nge la ne ko lo nge a chi chi nge ne thi byum le akhan thi byum le na ko ni a se sai byum na ko ni khaye cha le ko lo jan cha da me yo ji na o lela chada milo inyo kulo pane ma yanyo kane tana cha ga je lele hum tha ga le pha da le ma yanyo ka pa abe be hum na lo nyu chi la hu na ko ni adi ma mu yo pu la ja nga lo yanyo ti po na ko ni ya mu yo le ko ng ti po na ko ni le lu an ne som tam pu la thang ga ko ni to do me lo yanyo tu ko ni inyo na ko ni nga pae che ma la hu chom thong pholo ye nyu bo pho mo lo ye ne jai lo ye nyu mu yo la hu ji sa ko bai ang a le nga pae khaw do le ga ni na sna ma ye nya tu mi ne nga pae sa ko bai ang a ba tho tha mi nga ma ji ko pae ya mo ma ye nya ti de na ko ya mo pholo ye ne pu la so che ba ko lo lo na ko ni na ga yum du na ko ju ko ya mo nga ye nya nga ma ji ni na ma mo to ko ni le nge ma kula mie kulu nge kula nge le cha ga ne ma le kulu pindu thama lo ye nyu thumi ne sa ko ba ge nga je ye ko pa mu yo jong nge lo ye nyu ko pa a ji ji pula la bu nge huma ku cha pula bu nge kulu sa ko ba ge ye nyu nyu le kulu nga ye nya yo na na le che ku tha le lo mu yo la he lo thumi ne mu yo the ge di ma ma mo ni kulu mo ne ja na lo ye nyu yego pa mu chi chi le pula di ma ma sinya nga de mine holo ati ji ana ko ne di ma mu yo hum na ma ya jani ya bi je nga ye nya de mine holo mo na ko ni le